0: Ghana no nyum na me di bewi o se den nyanya me a sone moye nyanya me a o ha sone moye ati ase ye yey bi di se go visit amam fo ko fi ba ko maka na di enye easy jetu ato pa anti ma yemfa sasamal nyum we emfam wie kura wa se so nyame moji why already dia any enko me wiepe number 24 okay ansa na me de anyum ne bewie kura no ma me 24 na yemfansi ma me 24 na yemfansi se de da me wi a me tie no no dia mak me kanche wanyumre ne se asetena no abrabono eye ntubu ase e abrabono eye ntubu ase e abrabono enye mrikatuo abrabono enye mrikatuo mema wani embre onyonko mema wani embre onyonko ade kropoti ukura na wani bre no ibusa wanyumre anopai wani mkwanya ofaswa unyano wani mkwanya ofaswa unyade krono wuni mkwanya wafaso unyane krono. Nansi tiye kase fidiye. Jefe kasa mfuni fidiye koko kosuo. Nini na ye sebi. Kwa mponi ubi faso wa unyana hon. This is plan B. 104. Tidye meka chwa onese. Di wanye biya sumu ye. Na woshe suwa. Sa kutuwa na ukure mwa woshe su ye no. Babe dane adike siye. Ebe sumbo etimidi ya mao. Memu wene mre unyonko. Ma uti mnye fita. Wana mwono tutusi ye. Uyene saa ebiti mi abu wawu. Uyene saa. Brana obono. Ubiti mi edi mkunim. Ewa sitrenim. Bri umoja ni. Na ye jumaden. 104.5. Bri umoja ni. Na ye jumaden. Na ubedi ye. Empenifose udi ubi simpwe chia. Uba hile oteku. Udi ubi simpwe chia. Uba hile oteku. Se oteku nufya sui ya. Epaba dane simpwa. Tio. Empenifose. Udi ubi simpwe chia. Uba hile oteku. Nemu oteku nisa ufya sui ya. Epaba dane simpwa di amao. Ya bi buke siye pa. Empenifu musa abenu. Mina anupayi mi busa abene di amam. Ubiye musa abene da u. Ene mina mi busa abene di amam. Empenifu ne ka se. Udi obi simpwe chi abe filo teku. Nemu munti fripeni bi anu se. Ofi o teku su ya. Ebabe dane simpwa. Ubiye anke bi dan chila u. Enane first time a utibi. Fafri mimi ho. Mensu beno, mensu me bune bevo fro. Bagwemba sebi ebeti mase. Bagwemba sebi ebeti mase. Mesi ebena mimi buwe, mente se penibi ebu bida. Die ni mane se, udi obi se mpwe chia, oba hile oteku. Nano pe mensu me kache wase, oho oteku su ya, ebaba dane se mpwa. Edi amamu. Kasa tinti ntopo nko. Fatimfita nante fagwifita nante fakumatie enante fakumamhan nante utia na unia unia nanso a no apane chwo so o mansheda kafra ofumunua fache no unia fomwa fache no na wo yen sa ebebo apa wo dia amonhwe rasta for se die omosu no moban esitie omusu eno mban esitie sanetie media si na mensha munyina na dasene yesabishia edini die mema urem fi de bia da this is plan b 104.5 this year fufi sechi amamfo kofi ba kwa maka e bia na bibia kama opasi di nkomo bia me di studio la we be mawo ofra best 5 minutes no meta me nkoy 0551 656656 no ite chire 0551 656656 ayi mu esi that's the one time nka bi ma ani obede sie me se me mobi bia
1: 4.5
0: ta ta

0: ebiana uwa simbisabi ebiana bibi hao ebia mpoa nenye hepatitis B ibi ne mumu yadie bi ne hawo humba bi dododo bibi nkoyie woni paduanum ne nyaano dog betima aboa wo akwanchire bia waso wade ma ono obetimi dia mawo na wo so wetimi to hona ma ona boa wo pa. Hello.
1: Hello.
0: Akura machin.
1: Yeah, yo.
0: Na mbombo kode.
1: Yangu pa adumo. Dok. Kwa zidu yuwa sema ana. Kwa seme chile muka kranza. Meni ubi chifiye nase. Ubi ya bede na mehu. Ake mehu wa free mehu.
0: Ah, bede na umu mu. Ahunu na wabwa umu bae free. Nehu.
1: Mbasa.
0: Yo. Enye, kwa suti na drug. Enchao kwa enuwae.
1: Pache.
0: Yo, yada sepa.

0: 0551 0551 65 65 65 0551 65 65 65
1: Hello. Hello. Aba him a machi. Machi o. Machi. Na empombo kodie.
2: Me pato a.
1: Dog with you.
2: 4.5. Na me pato. Ma umu. Ma un na. Me mani ni ni muka ma ne wena. Oma anka di diya. Me chosi ni ni na umu. Me nga atas di ni di. Iti na me nga. Na me swe dog panto. Kampese ni nye diyo. Me nga me pato. Me nga me nye diyo ma. Me nga me wua. Na nga ma ba. Na me ni fa ni ten se da ni me nga ya li diya. Na ni ten se ke mo. Iti me wu me ba. Uma me ko te diyo ma. Me do wone. Ka ni anta na.
1: Yati, any kosu natie na dogo fanabano ema why?